yapama ori wupwela yeyo we kavodwenle nikutani munini ya owo onje ye oveka empawe eyo ere kumanyo wona we avida eo makaza lugada ekumanyo eyo empawe opolea. Remember mupwele wona we wipana ruhaho ono walele kapanti yo pajara samtekun hazela mo ansa mara wadi vela nchipo nena

0: Kamrinya Rad Msambiki msuprofesela zambeza bachwabu abavega mabasa azombwe mabasa bankulwa kalogana mye mzombwe mabasa banda machipiri na mashano mrimani alizune chwabu ninga mikalo zofuna wila agumani azombwe utiano tiana kumani zelu zo utiano tiana wila notene fanya medelo nifanya medelo amfanya wila yone edena mwilabo ni mweo amfanya wila yone edena vinagwa mwilogo ni mweo navuno nato jibo ya amoshra sobrinyo elaga wii mulugu na mvedegu enofanya wila yonotene ntanalili mwa esile ziloga yene yoni laga wila bumuselubu vinagwa mfuna wila yona angane ni mangane mzombwe na vinagwa na angane epadiji ya izo ni laga wila niziwe akala Muzombe masakaba nudule, ona izo ji izo, obe nilaga wila azombe masakaba nukamfara, kito zaavi. Nizo waga wila masikume njene, eji vinagwe lobo, enka mezo kala wadiretu wa iyo notene ninga azombe, enka mezo vinagwe kala wadiretu wa iyo notene mungologoni. Nona, bumuse lobo utapatize leyo, maru mamabasiu aba, adabuno. Mwanyu unifurwana vachuwabo, kazwana wila mwini furwana mu 97.8, mukuba 91.6, murumbala mwini furwana mu 90.0, oguruwe. Kazona wela mnoni furuana mu 88.1, Milange 89.2, Alto Moloko mnoni furuana mu 98.7, Oshindi mnoni furuana mu 88.5, Nidu ala gaologa wii, nyove na wapodi ba mnoni furuana mu www.rm.co.mz. Mbonyito, nenga mkosarega yojo wila sumana yotise ninokana mobi weo, mozo mkweo, onake lorogela marma muser bumser mkana iyo. Sumane jino, yo nilupa gamadile. Nilive niva vinagwa na muzo mkweo odu rumele. Onika miezo chokichela muselu obu wadabuno. No na muzubuno yo ni mutamadala vadidi sabwa ya okala veniva na iyo huila anaki lologela muselu obu wadabuno. No na nemruku nchela gamikombo, moyoni muzo mkweo. Kitoza mudila muzile nyu.
1: Moyoni moyoni. Dino tamalelani, mie dinrumela nanzina na meldinya kutinyu shpertu. Mudila muedele mie diza muderetu, num tamalela mulugu porque one dia deretu inifia pano deretu.
0: Nuna nirumela gawila makanyo, anakala makanyo ozeva didi. Yo nila gawila nyo vina kumfanyo epadijo ko kakala nchenjiwa. Sabani nikana mchito weo, kumfanyo wila nyo vina kumfavie. Mitaka zenyu, mtia mbulu wenyu, mtia zilu zenyu, sabo ya muselubu, onlogela yo siku mtina dabuno. Nubuchisa laga wila dabuno, nilogela sabo ya muselu obu. Iyo ni mwanga na gamuzombe, nivedago nunda akala masakaba no azombo jo wila anokana izo ji izo, penu omusikiti, penu kapela, obene, sabo anini norumela wila eji vinagwa elobo, enka mieza varidi mwa azombe, mwa okala wadiretu wa azombe uteni. Nunane vuruwela gamarma makani aba adabuno, mwobolo wenyo na mikalo organizi ni mwona iyo, wila muzombe odu muzombe onaizo, muzombe odu muzombe oniwelela penu za mulugu, muzombe odu dule penu ndo kapela obe ndo msikiti, ni mwona zaavi.
1: Mwobolo waga miyo, iyo ni mwona, no wabala wae, ologa wae, zile bodhi nko saa yene murudani, onone ologa odu, ekale lebo mfara yene.
0: Masakabano, mnona zaavi, joila azombe, kibarazani babale, masikumengene, ana izo, niloga wila, anozo kapela, anozo msikiti, muga ona azombe masakabano. Mwobolo gananka na nyojoila, iyo na azombe masakabano, ninozuwa lavadidi, ozo kapela, obe ozo msikiti, Obene.
1: Azombo ya masakaba no. Dependi. Akala wazombe andoa ogereja mash. Mm-hmm. Ka unko sesi le dhimfuna mulugu.
0: Mm-hmm.
1: Akala wazombo ya indo ogereja mash. Aba abiwawa. Asunzi ya zilubo za deretu vatakulu.
0: Nona akana medelo wa deretu vinagua.
1: Si. Para mutu okala mutu wa deretu. Muzombo wa deretu. Okana tima. Ena kampresi za rudo ogereja.
0: Mm-hmm.
1: Maji. Ogereja jadere tu doa.
0: Mm-hmm.
1: Purki ogereja yo nosunzi wa odilo boza dere tu yoi. Kuka ni raiva na muko mm-hmm. Udawilo mulevelele.
0: Mm-hmm.
1: Kuwa bari odilo bozo jidi guwa. Odilo boza dere tu ane zinsunzi yuwa yo purki. Azo mbeba ovane ne kamfuno yuwa. Mbonyo doa oma para yu na ya na mbonyo waba la gathilo bozo jidi guwa.
0: Mm-hmm. Peno zo wago baili ni.
1: Odo wago baili ni mash. Mbonye dhilo boso kathikale kaya za dere tumuluku kathi nzive luentao. Mutu no mpodu doa ogereja okapela. Ivina guwa akontinuare da mezuma forma.
0: Nona niloga wila mobolo wenyu jo wila kaya azombo enjene ankana izo jizo. Niloga wila vina guwa endi mwa ya kaya. Yozo kapela mbonyi endi mwaya jokana merelo medelo adiretu murudani. Pumano?
1: Mutu ole omfare ya mudha mulugu sempre devi adho kapela. Ayo esile dhimfuna mulugu akosege malabu itene purki ofare ya mudha mulugu kaiye labo ni mudha bae.
0: Mm-hmm.
1: Kaiye ora mudha.
0: Nuna nga malogila nyomu mdunu jowila anokalao abale inagua. wila penu kando kapela mbwenye medulu awa bamaka maka. Nitake vena kwepa diji normela wila akalao abale e nagua ando kapela mbwenye medulu awa merulu awa agafia penu vatakulu murdani otiania. Nuno namu zavi kali loeji.
1: Tipu ujo ya watu anototi ya manyazo. Anototi ya manyazo purki. Akala watu aindu o kapela. Amfuna yowi ya dho o kapela. Maj agaona gabala ando wao. Medelo dhao avina guwa. Sabure. Ano liga na nanabale aindu wao. Ano kosia yowi ya bale amfuno dho wao. Aindu wao alugege. Netene nino ligana.
0: Nino ligana. Nuna o kapela kunkoswe lubo ya maka maka.
1: Kunkoswe lubo ya maka maka. Enofanyela yowi abale ando ao o kapela. Ayue esilu dinlogua. Afarie mo. Mulugu vina onuzive lwa na wene. Maji adho abaye o kapela so faria mo. Mulugu kanzive lwa. Purki mbibiliani mulebu wa yowi. Kimfanyela oe odho o kapela okala na mewa bayi. Esile diniwa weo. Tenki. Okose.
0: Ndoga wele kutonyeze vina kwa.
1: Otenyo zo yowi mio. Okapelo nduwa mio. Sin senyore sile diniwa mio. Dino kosa. Kumpresi za rumpanga mutu. Majatu azombo ya kwao. Anoona yowi na verdati. Mutu ule onokose sile zinogu okapela.
0: Nona wana mwenye kito ma azombo. Habari masikume njene ainzivelua. Ozua aina izweni. Tuwela enkalen, enkala oikana muzizi, obe enkala upuaza bae.
1: Muno na mwaga mio, enkala upuaza oifunezi dozi lugu okapela. Sabwani parawane aluga zinorucha.
0: Ofaria.
1: Zinorucha ofaria. Para azombe wayana. Awene kanzivelo wabala diretwene. Para aweno wabala diretwene, wabala sea zojidigua. Wabala kabudu raikitikiti, entao, omutu agadho kule, okapela, onuguwa zilo, purki dikapela zilo gwe. Dikapela zinasa itari zilo bo, ziinfanye lo asa itarua. Mai dikala o zikapela zitidile memu biblia, zinlo gawaini esile zinfuna mulugu. Entao, muzo mbwe agafunaga yowi, onuona yowi, esi zinkosa miyo kazikale. Tenke avede ekapela ya diretwene enluga zilu bodambibiliani. Enfari edhamo esile zinona weloga ii esika dingala. Purki sabani masuku menjene iyo na zombo ninona yo ii. Muzombo elu utabuya. Maji agafia pertu na iyo niloga. We okode la weli diretu sezo wabala we fanyilua. Maji depo jene agamavenya vo. Iyo ni wala balogai. Maji sile duwabale ene yene kanuna yo ii katikale. Kanuna yo ii. Ejile gwadele ino msoro ni mwaikikale. Enveji omu gilatia mutuya omuadele avenevo.
0: Wila mwane jieji abale weyo jieji kusile weyo kiufanye ile kikale.
1: Kiufanye ile mulugu kanzive lua. Iyo nompodu zwa abaye ukapela ukalane nimewa. Nizive lua abaye galugua ga mulugu no vaya karo. Mulugu no vaya eji. Ega fia party jo. Netene nuzive lo hateni nuvenya. Akalawasha tiarea weo onuvenya. Oimele ato ibege mada. Maega fia parte jino nuguwa. Weo numpotu namorare. Akalonufuno namoraru. Onamorare nga vifuna mulugu. Iyo kanizive lo apurki. Eso zinopa para iyo zinorucha vadiji. Ega nuguwa weo. Tenki okane makale lo adere tu vatakulu. Tenki waresh petaraba bo. Izito boso yo kanizive lwa purki dhilo gaba be uyo vina jivese shikanifuna.
0: Iyo kanifaria.
1: Iyo kanifaria. Maji ninodua la yoi mbibili ya ni mwene mwa muloguwe yoi. Iyo ninofanya la yoi nisorie mo. Na respetaraba be u. Purki mulugu nuzive lwa ii. Akalayene afu naniva ya 50 anush. Podune akiresentarela opera unish se anush.
0: Nonaninga muloge lwa nuwila. Ole oinari ya mambali, ae nona kangone la vinoga vati.
1: Kangone la nada. Sabwani mambali wae oneda.
0: Wonyo nyene.
1: Wonyo nyene. Maji enofanyena yonu sori.
0: Nona, mwanyo moteno livrua na mabasi uaba, aba mabasa a azomwe. Ama mabasa a karoka na miyomuzome. Mabasi uaba kalule ya jijene wila. Ni vede, nonile mobile otiano tiana wila note nifanye medelo, nifanye merelo, amfanya wila yo nifarie. Sumane juno, yo nilogela ga musile nobu, yobe. Sumane juno, yo nivetaka umu angana muzombe. Muzombe na izo, akala chibarize na azombe, masakabano. Anofara izo, anokana, izo, chi izo, obene sabani jiji rumela yuila maskumengene enokamizo kala wadiretu wa azombe oteni muinto yoni laga wila nyovi na kumfanya padi joko podba mkosepa di mabasa aba bari mganifaveza mtaka zenyu mtaka mabulu wenyu mukito weo bubwenoe omvira yoni laliaga ukalaga wa 8 7 48 8 15 63 kanta gizenimo katiano mabulu wenyu marma muselu obu onlogela yo sikunti narabuno mbunyinifiaga venifajo wila nikane zindielo wii ndoe na mfanyo mzombe Belton Mari Kasim wila andira nepadi ya emaria sumanijino yoni logelaga sabo ya emaria age onweta muraga, onweta na maragea. Eji ya kodi ya tapule lani. Nyo mnoziwa, akalaka mnoziwa baito kakala nivruwa na epad age. Sabwani, ofia mnozi wila ntapulele wila nifrumule, mobulo aba, malogo aba, aza na azamani. Kala nivruwa na epad age.
2: Moyoni anamewa ni wiye la mudima ni ya mabasa azombwe. Mpu mumfune unza na gano dho tiana tiana. Dhimfia mawa ni mwenyu sumana dho tethene. Nona mwetene o vileve ilo gila atipa dijuwe kwa yula mvuruwa ni gano esi. Iyo no tamalane. Mweni dabuno ni nda na emaregi leadi wa ya wi. Onweta muraga, onweta na maragaya. Eji ya kodi ya hata pulilani. Nyo uluko mnoziwa. Akala kamu hivi. Bwende tinton livaku vina nyo. Mugila ativo. Peno ba mungato nungola todethi nyo. Ya wila mvuruwa ni gano isi. Thaadha mwana wale. Dapuno. Dino nifie edha mpako uvano ya wila. Dina kwele. Onweta muraga. Onweta na maraga ya. Ya hata pulila ya wila. Akala weo limulobwana. Onfuno mutele mwiana. Ona mfanyiwe na anaye. Enofanyi elo gafia vamura lanapo. Otiana omutana la mainyea. Enofanyela vina wata na alege anaya. Peno akaloli muyana omfuno teliwe na mulobwana ona anaye odila. Otiana omutana ala mulobwana odu. Enofanyela wata na alege vina aime ya bande ina. Papo veluani onweta muraga onweta na maragaya. Kuile na adamia babaene durumele weo bae muyana vi. Mbabu anao wamuinya ogando osapa. Yowila wa asapele anao. Mie na usapele weo vima inyea. Sabwa mie rutele weo. Kukosi lelo. Otatile manje mbadane. Akalaoni ya nada mie vina. Jimi sinamu tikitodu wao. Sabwa diweo ndo ganyoni. Aba nao kana tikitewe na jimi sawa. Weo wa mwenye onelo mutikitaga jimi sipeno uniforme wa anao. Kukosi levine ilo mana. Otatile manje mbadane. Enufanyela oziwe wila apa vava mvolo wa mio. Akalamkwa gaya odudha na anaye. Enofanyela dhotele dhinko simi vatakulapano. Enofanyela dawike mwari etene ankali yena. Onweta muraga, owetile na maragea. Akala kumfuno weta muraga kulige. Sabuoziwe wila hapa thaene odigaburula. Erasi moza, nandaga na ena, ninoza. Wewe enofanyela osorie sile dhotele dhinveda muraga ya na maraga ae otene. Nyo kadifareni ya wila unaelele gano dhina. Dhinfune muza na sumane icho. Dikana dhina, titapate dhilemi. Aname wa radhi Msambiki, noguma na nisuma anejo, mudima ni ya kakene. Ni utiani.

Olé, puto português, não, me trava de gacha maga com ma com ele na. Mindi, o fano, brincada na iva tado. Mabasi una na mi wa tena ni furwana mi desida lizu na ikiwa bo ni nga mzuli nyo yo nudhoa mpaka adhiga kwa na Balagan le on mitala makumatana mitano da mi desi Kumina moda mar ma di mejo mabasa lesuna etiopo wana gomani daga na vido tien utiena masikwe nondo un na dingi mar ma di mejo mabasa lesuna etiopo nyol na iyo amal ne fulara de vano vina ni fulara kobela msambiki mulina radi msambiki zambezi ya etiopo jili watado aisa daga na vido tien utiena.

0: Ambarani nyo motene onakwania ya kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburu anila mabasa aba.

Ala kudaka savi ni ati ya wito akosole drawe yelelo wanu wanga ni wao bawe na nichiti ya vina.

Walibawa Dr. Mingu mpuno mkambli nyani ya radio Musambiki yo vangono mabasa alizo ni choba kato usogoro nga mzuhie dhe iyo kwa na miraru mnavuru wa nadhopadu wa the province ikinu ya Zambezia ufano ni mwobe ududi Kamilu Domingos paboka hobi mzoro ntukuli unyawe ramanu ubu cheni masakaba chataganyo jibu ningesi

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, namudi yo nivurua na munduni. Sile diromile do padua. Ulo venya munduni mbamvurua na esi miselu da Mzambezia. Mweni ovano mudhe dhugali wadha na mipaganyo dha muani na mburu maganyo. Nga munturu mela muiyo mtumi ni mwe. Kana mpaganyo ni ufanyo ilo ufitha na mweni ziwani wila ziga kwa na miraru na mitala makumeli. Mnuvurua na loge nilofula mchito dheo ya wila mwenezu ya mitala lodhi mpuli ya nyo. Omagomelo wa sumana wenyu oku onromata mnuo nshano. Onona unapules kadimingu. Omateo. Kayo? Baito. Akela nijibuji, iyo ni gamala nifuguli mchito dhe mku sogoro.
0: Radio Moçambique.

0: Africa.
1: Dikana mkuu mpuno mukamilinya ni ya Radio Msambiki. Batarde. Batarde mliboni wa? Manamuzi batarde. Nada weni. Dimona kalanuma kula mwina, peno, batarde. Dinoga nani mluvi? Kapola makuzi valiye olu ogila tia. Bashpeto. Aba basupeo. Kanuna wene. Makuzi mwa pomala mwene. Adamu. Yele wafuna ade. Mio. Wewe kuele wewe linjibani. Ona mwanasa. Kadi tagi wewe kinjibani. Yele mina bazuma.
2: Nao kaya mwana sababu bishpeli.
1: Aba basupeto.
2: Ndio mbigaya adamu alimane. Ndio mbona mbigaya. Ona mbigaya. Beltoni mbigaya basupeo.
1: Basupeo. Ona utida chui. Kwa kambeni umakumelo wasuma nukwa mbakuzi mwa
2: na mbalaka kuna mbakuzi suma eno de breto kanone ya bure weno vina mbalaka breto no vina muzi mavina
1: nada hiyo luku no vidiga samu ilaboni
2: ya wafo ya bure ya pene hapa inaku sada wiyula kukio wana na kome na kome nuria
1: wazima
2: akula mtelefono nime mtelefono nime
1: no No rawe la ni mio dile atu. Nga tomo to wasu ile.
2: Dimingu apa boleh je abla raj kan apa itu nao nak nak mundi ali
1: dimingu tu so da no logi awe ni so kapola kapola tumua batarde nata game ina hello batarde
3: mano beto Saudi
1: eji no peno enyu
3: na nafanya brigade.
1: Diloga na nini muluvi?
3: Muloga na erimini wa kutinyungulo na makura.
1: Wakutinyungulo na makura? Muda wa makonde. Okuwa kwa dere tuwene?
3: Nada kwa dere tuwene kulima kanipeno weno radion.
1: Kwa uva da wene?
3: Si.
1: Kaloga nito, magumilo wa sumana, mnunada?
3: Nada, sumana enoeda diretu. Seyo, tadera, yola mangu wananga sabado masumana yu kinamala vitengu nala begevi. Ate domingu pambume u.
1: Ki peno, malijelo mwato tanu mvuna mpale kelani yani?
3: Malijelo mwato tanu oroma bawa laga donar leti. Enawe li dona mayansi. Enawe raru bana ga George, Izaki, Delsi, Erminia.
1: Kakwarangi la tanu. Akwaranya to bae mero tamalan mukane uchugwa timo ne
3: okay obrigado leyo mina mlabe direto
1: yamba ngagarda aida
4: studios novo ritmo nos últimos golpes de shot
1: ngagarda audavi ene ndi pu sempre lo que lagao ta para na hora ro mudila.
5: Quem se humilha ser exaltado, quem se exalta ser...
1: Dicana, Muina, boa tarde.
6: Boa tarde.
1: Boa gumi.
6: Boa
1: gumi, tem uma coragem. Ah, dou com o malo, hein? Dino, Somanekash. Kambeni. Omagumelo asumana mnona davi?
6: Ah, dangere magola asumana mrugulo onenkoyaza.
1: Onokuyani?
6: Yes.
1: Angwana sabudu dimingu penu mnakane odo poto apa ngono?
6: Dimingu ninyanga na kuliza ya dikala batizimu.
1: Eh? Weneo? Kamsa kuli wewe ila mkale ngafuna moli ungalala ulu ene moli
6: kamsa kuli yeso nineloka bela wa mtuponiwa
1: mneloka la bela wo
6: yeah.
1: Aha baito kambe ni marijiro mwatu atana ndo wani wani sobaneka sobaneka katawile watardi. Hello, what are they? Hello? Otumua. Tony?
0: Hey,
1: Mungu kora kambi, nuna kumele asumana mumpulia davi.
0: Nuna kumele asumana mumpulia diretu. Inazile po, mimi mikaweka inazile po bebili asumana.
1: Chini, stadeli yu nuna kumele asumana wa?
0: Sika dimingu, inofumiwa dao ni mpira, nitoka na mpule mwaldea mwaze ni hoi.
1: Aha.
0: Dimingu nukanuka, vio li baterista ukapela, nikata vila mwana matanga. Nika nizia pa mizi kia wamanu.
1: Go navigate with Avi Mamaro.
0: Then the man of Yavaca, no bola, you make
1: up. O non for Yavaca, or no for Nabola. Nada, Ocoso Cunor, Cunor, but a magalo.
0: Ah,
1: bye, sorry. Ah, come, baby. So, this is you, by your water tunnel.
0: I'm a megadora Maria. Akuanga Luciano, Jamba, João, Managestrasa, Tennessee, and his own Cocora.
1: Not a Malan to Guatima.
7: Anyway,
1: Nan Elizu Gulum Cocora, Namakata.
7: Anyway,
1: come on, Turmelo Bumuin and Chito, what are they? Hello, Otumwa. What are they?

0: Ana Carlos, nera na fakan chimpo na yu. Ora rakamela, ani ka ora rakamela. Kamu ha na halo wa fan na halo helamo. Moni moni, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde. Ay gumi.
0: Bakani ka useliwa.
1: Kamu gumi mulo chena na mrao na mpevu.
0: Ona mpevu na mrao. Ni kone wala kero to ngari malo.
1: Are malama igiritu ake.
0: Wala mana ma cerra mai.
1: Wa si serum ke ba ka moni ka ni ko mirati an kona wa amuru.
0: Mui wala ko hupu eliwa.
1: Ki hupu eliwa kira mpo ki kanwa listan.
0: Kore pani.
1: Mo kira pani.
0: Kore pani. Baka mo re pani.
1: Tapo peregat.
0: Hinka chipotani mna tanlanyu wini helevo.
1: Kila kwela musika wako shtansiho, alimishu kintuja dimio.
0: Wala, achwe, tabo no hiwa, na helavo. Kawa mwenye reni achwa atano.
1: Achwa atano, kila mwenye ranami ilikare. Anabi yuni huni. Itupeka apanye. Ale atiana ale mulapa yo sina tikirim kibirat
0: wala ana de olinda
1: ana tinta morera yao niwarum grat le bajo na cha tere jora kuroi
0: merga de kinna thamalla ne merra ka thui oten na hakela
1: tabo brigad
0: merga de tana amure chele kere isekwa ana karj mukurme le karin chwala isekwa wapama Vanonte nerere na fema chipo ya la vikiwe.

Mese pano nga kwa nanzizo ufemba na mapindi makumatatu. Mbreso tumpangwa za pakati na katipadziko ino. Mulikira ano panzinda wa Kilimani. Trekoveka mulikira mpimba za kusiana siana. Tete manika sofala. Amazato wale kufika ninga munafunika. Mbreso tumpangwa za pakati na katipadziko ino.

0: Tracona, Romênia, Tocó, Zelo, Maribon.
1: Oh, Didibu Vancouver, boa noite.
0: Mas se quando ele me mandou um cinema, com o Gregor Vincoma?
1: Zina de Nenero, Isaac, com fundo do Longuerapano, com a zona em Yangoma, localidade de Benga.
0: Localidade de Benga, Mbalo, Magistri Trip?
1: Mbalo, Magistri, a Moatize.
0: Mbalo, Magistri, a.
1: Localidade de Benga, por isso.
0: Distrito ya Tete, provincia na Zine Bosibozi. Zina mwati ndi mwani mbuya?
1: Nelo Isaac Kamfunde.
0: Nelo Isaac Kamfunde, bulukira mbalu mchiritu ya Tete. Tipangeni tumasiku, lero nchishano mkwitatane?
1: Basi atingibano basi ziliwa baka banka bano uli kacheza cheza na magirienti ya mazirambo tapano vai diepa dali nifungule bo radio vino tipe kuri norisha zidani kubitapa vai mugula ku radio
0: ndimo hapo nyimbo inafune mujipi
1: nyimbo inafune ni utai andi mozi ya mtu mbozi ui umwe di norma shikote power wa di mtu ni mtu basi
0: norma shikote power
1: si
0: mtu ndi mtu
1: Muntu ndi muntu pai.
0: Ah, mba kunensa, mba diri tani?
1: Ah, nga say, mwe anga kare mba kunensa, pari mba chirira zabuino, iwe iya mba di na, nga funewe kambo ya, jimbarwa iye, jimba sa peseka, ibusa na imba, kure muntu ni muntu, kumata imba pai mku.
0: Ndimo.
1: Pepa.
0: Takuta baba, pitrizani basi na utiporta na?
1: Mwento, brigado, baba.
0: Tatenda kwenye kwenye?
1: Brigado.
0: Tabuluke makamaka mbalo mchitritu ya Tete mprovincia inazina ibozi boz. Kufa Konde Boy anazwika na Harmonize. Alo, mulipo? Alo? Prekunensa? Konde Boy, mwana wa kubalwa madire na dziku ya Mosambiki na Tanzania. Kufeka kote Harmonize ndi mwana wankati. Mwadziku ino na nji tuwabalwa pa madire. Sawasawa na ale adabaliwa makamaka tu pa Meloza. Mbalu matitritu ya Milansh. Munu Zambezia. Adzinji mwayo. Satawira Malawi tae. Takona kutominyo ntoko zalo mlipo?
2: Hello.
0: Hello, masikwa didi, zina mkulingira kupi?
2: Zakaria Jleme, distritu de Mwatizi Tete.
0: Zakaria Jleme.
2: Maswa Mpambe.
0: Ah, zinene, miswaswa dae?
2: Abitae, nja miswaswa di.
0: Njapapasu
2: mezo.
0: Machoma?
2: Ifira choma madidi vini mwemwe.
0: Ah, tachoma kuni mwene?
2: Takuta.
0: Pangeni tu mkupita tana masiku wa lero nchishano?
2: Masiku wa lero, tukupita mwadidi mwene pa nyumba.
0: Aha.
2: Mm.
0: Nyumbu nafune mnjipi?
2: Nyumbu nafune Mr. Nyungwe. Ndalama? Mr. Nyungwe.
0: Ah, mbani. Anansambunu yukunda kuzindikira nyakumbala mbani. Anapundire nyakwa mbala mbani.
2: Mwaewa nabi.
0: Takuta baba, pitrisani basi na kutipurtana.
2: Masiku ya didi basi ya didi wewe.
0: Takuta. Tambuluka mbalu mwachitritu ya Mwatis. Tremonzinda wa Baira. Mira Leo Junior Chitago Terkona kutominya ntoko salo mulipo
3: Kirepo
0: Zina mkungira kupi nkoma
3: Zina ndine Samuel Zeferino kusogera district provincia Manika district ya Tambara
0: Provincia ya Manika district ya Tambara Tipangeni tu mpita tani masiku a Lero nchishan
3: Atu ya pinda bwino
0: Amana kolo nyimbo nafune mujibe?
3: Da muzika ya Mr. Pedro Lameki, kwalikeri muzika yashi.
0: Mr. Pedro Lamek.
3: Hindi vai nkulu.
0: Anti, tinati tifufudzi nyimbu na pembe mna nkulu.
3: Na yawani.
0: Takuta, apetisani basi na kutipotana.
3: Leone.
0: Tamuluka, provincia ya Manika.

0: Hala pabanja nkufira na nkazi yanga. Halo, mulipo?
1: Tiribo pai.
0: Ndieta ni mwachoma.
1: Ndiya kusendina ya paradasa.
0: Ifikunu chansa redi nkabe jakunesa zina mkulingira kupi nkoma.
1: Zina, Yuzi Andrade, kuna kumani, bayo, kualani sekundu.
0: Mbuya Andrade mukulongera chisa cha kwalani wachiwiri pano panzinda wa Kilimani.
1: Ndimo.
0: Tupangeni tumo kupita tani masiku a lero nchishano.
1: Masiku a jabo, so tundola basi ndepo.
0: Trikona ife, mnambache. Majeka kwa wakali chinchino baba.
1: Kutondola
0: kwa tekera.
1: Kwa tekera, si.
0: Bye. Kone ache nguno yu gadi.
1: Aye. Chasawa, kone ngeche parai.
0: Apo jimbo inafune mjipi mama nankolo?
1: Ibe jimbo... Sinezwa macho kubinzwa za nanduwa, mwati nanduwa la.
0: Mbani.
1: Maisalo kati kubiri investimento. Kazi ndi kubiri, ndi investimento.
0: Kazi ndi kubiri, ndi investimento.
1: Putu Nelson. Kwa seto rai.
0: Putu Nelson.
1: Oh, ngono yombuya mwati mwati kapani mabanga.
0: Kutuwa mwanamba achi sirira kwenye kazi nkabe. Mkazi ndiko bila. Safuna kumusasanyira.
1: Tengi saka wako kumusasanyira. Mbabarika. Sianza pemanaka nkabe.
0: Tuleke ni kusirira pia njira.
1: Pia njira. Usiriri yako. Pia manjama yako.
0: Mwona tae.
1: Takate vose.
0: Takuta mamuna mkulu pitresane na kutiportana.
1: Patani basa brigadu, na verena brigadu.
0: Takuta. Tabuluka pa chisa cha kwalani wa chuiri panu panzinda wa Kilimani. Chitaguleka zongoleka muntima. Anza kwa nangwa na sanzewa na kubiri. Ndia nyapyao. Mwenye ife. Kiri kutoma kwenye makaliru watu. Mkazi anga iwe. Kala pabanja nkupirira na kuverana. Lomu po?
2: Kono odi.
0: Masikwa didi. Zina mkulungira kubi?
2: Nae zaki murigurigwe.
0: Halo.
2: Halo, bono odi.
0: Kiri kulonga nani?
2: Nae nze wa amuri kuregwe.
0: Pinati mwidines. Kutifu tukwa nisi kufirana. Sina linyo?
2: Sina naka anae nze omulumpu wa amuri kuregwe.
0: Omulumpu.
2: Omuzambiku omulumpu. Kurusamento.
0: Kurusamento. Chipo?
2: Chipo kina mkwela Mr. Pao.
0: Mr. Pao. Obrigado.
2: Obrigado,
0: Kota Malilan.
2: Obrigado, Kota Malilan. Riva Moha.
0: Obrigado. Takuta. Tabuluka mbalo matitrito ya Mulumbu. Muno Nsambezi, ya?

0: Jacku, like a zongo, like a muntima. Alô, Molivó?
1: Boa noite, mas querido.
0: Ande, fala, ishi, fala, e kupangiza kuti muli batalimba, munangwa jipamfada.
1: Ande, pai.
0: Zina mkongira kupi nkoma?
1: Zina ndi Luigi Villa, kubulusira kuno distrito lwa bo centro de assentamento ya Salia.
0: Centro ya reassentamento Salia?
1: Sim, sim.
0: Mangue nitu mkupitatani masiku a alero, nchishano?
1: Mulunga sa dipenda, kutunola wasi.
0: Aha.
1: Sim, sim, sim.
0: Dikanyezi da kuluwa bo mkupa kupisa? Demo, nyimbo nafune mjebe?
1: Diamond Pita, Diamond Pita.
0: Diamond Tipa? Ha? Wanga ndeka?
1: Ande, ande, bai.
0: Tangwa chinchanji makamaka, musafuna pionsini ukudita, eh? Diamond Tipa, wanga ndeka?
1: Sim, sim, sim.
0: Ah, pia kupambulira na imuna bifuna di?
1: Nkabe, nkabe, nkabe. Nkabe, nkabe.
0: Pia kutuwa pata wako, pata wako.
1: Nkabe, nkabe, baba, nkabe.

0: Fratanavriko marehemu ni pamparo astiano maputu wa mpula zambezi okabdelgadu maputu ya somo nachila wanya ya hivaraka nteku woku aliacha anavya nteku wopa vila wone utai utuli pasi mwistudu choradu msambiki wakato lani ritari hina untukula rami niraka nikale wa mchani mwavara noradu msambiki talaka ichupo ni hiva nupaka mwistudu choradu msambiki mwistu chupo chanehu tayari wakati kampate kwa ola ya warike nihana na vaa mkakarita jasi ushure nihana na dama mamu wa mpula nihana chupa hali ukabdelgado nihana jota huno vriki ukabdelgado nihana norte jazz
1: alena nikiana wa nikiko hitako
0: Nerka karibu microfone chorad msambiki 86 everke 50 50 888 numero no rad msambiki Okatu la mu studio chorad msambiki ni hana na opela wa makilila ni raka mashkamolo ihali choselelia ni nolumanani wala tuna maproni Iye.
2: Kenulu mawampula wa malo.
0: Wampula wa malo.
2: Ah, zina ka Firaj Antonio na.
0: Firaj.
2: Firaj Antonio.
0: Mirage.
2: Firaj, Firaj.
0: Siraj, iye.
2: Chani. Firaj Antonio. Wewe ndio anatulela.
0: Iye. Kaki wa malo mwe Siraj wanu wampula. Usa salama ngo.
2: Acha salama.
0: Yeah.
2: Ngori yana me.
0: Yeah. Nihi. Upempa hino ni no pempa. Mani pahari yo ni narwa ka pipe mpaka pitru waka.
2: Ah,
0: la be.
2: O kwa mana no ni sora wono winti.
0: Na chuwe la kera.
2: Owaniwo wabati duwewo amara karewo
0: vano nowa yakani upempa
2: kunawa ni huko na pempa no
0: ni huko na upempa nawa upempa
2: ah kunawa kipempe
0: iye kahikina labe
2: Ehala wa le happy duera tsitsa go hopia.
0: Ee, patari marin le he poti mphanya ka nenke rune na pele.
2: Nena ke jibele no no e helia makura nen.
0: Lenke ruyo.
2: Ah.
0: Bano wa hi helia ke makura no lu a tsani nu yo na taruma.
2: Mhm. Para me o mo makura o baedi go gere nde ke tsa ka ne wa ka ne le tsa ka re ka krede.
0: Mhm.
2: Ah bana ke ntse la tsene ne re e lo e hile ma fona ma tsabala la
0: Mhm. Bama bama na ya wiro wani wo e ya mata ni ayo wala ka na ro problema hata na pia ka machi ni maka ka no nya ku la hawa kena kona na pio wani ira ka ku ne nke ru la hi helele ni makura ku chi vali ola nyo ba nyenye ka na problema hata vakani
2: Mena mena kirena
0: patari chi chamo Iye, yeah. Nahera kawira wakati ula nihana na vana fasi mstudio choradu msambiki. Chipo, chopa ulira na okote, nikale ni mayo viriane huu, aina ni tandla kawira. Kimpela chipo nuwira kata, no, nunkomiliaka na vaa, kiweke, kitukele kenchako, kipanelieke, ikineke, kiretele, kikamana uriri ono purivo. Ni huyuma chera, iye, yeah. Upachiro ni uira nihana vaa. Hina opela wira no mara ni hukati ni hana uratano labe
2: bibi hina yogelela otapurusa jamachipa karine ngiva na north jazz
0: north jazz
2: ah ngiva na north jazz kubuelele ke bana
0: yo lola north jazz ulola himpelo lampaka nacho na achivela wari isiani wapachile va kanita puleleni Mwe Siraj.
2: Kwa apachara mwakomo cha kala kurati yeye zehani ya ekompasu.
0: Iye.
2: Vano wewa wapanyago hundu mihaka norti kesi.
0: Hmm.
2: Kawakala mtu wataka mbili yolo.
0: Kawakala?
2: Mena, mena, area. Kala kala kana kala mwumana.
0: Konte.
2: Tantu kapu, kwa mwamuza nunu. Mwordi jaji kubare na jine niyo. Ami wano, kuna upwela nyenye. Onampula unini ahane radio kasiti. Ya kanaka mikora mili ilele.
0: Ye.
2: Ah, vano ero tuma radio kasiti yenu utume kumpaki doza nori jaji. Vano kutola kukwelele tempeyo.
0: Konta, nyenye na wi baba?
2: Ilave.
0: Ye. Ahavo manono jansi, akordo. Iji konjuntu chene tu nansu mpaka nava ana mawani enchi anumpela na orte jazz. Timara ni hive ntiki ni huwira na orte ola wapachaka va yarisi yani uchivela mpaka nina nava.
2: Aya mirawa hao pipi yara mirawa ota kane.
0: Ateka hewukela ni mwanova uyo ni humi hanava awe ni panke entrevista Abdala akamana mpaka nava hao. Untipo hili.
2: Abdala hapo
0: kukweli. Nye.
2: Ohipa njipo nawe. Inaruwa na kakuba. Haa. Wano. Ele ya riku nshunti yota kanela. Ahawo mwesi. Akumo wanu wa ukita. Ahawo. Kuna na kuna ya wano niku. Kumpolo lola. Yaka. Dami yao miki no eva paati. Soka mbaraka biyoto wala.
0: Bana damiao rimwani momo na waka wa misora babata nkwa mochani he hanacha damiao abdala yeni meli chipo chona nanu che pilia ya soka ina hela ni huku nene wopelo kuma na va ai ni mela kichipo ni hani ni tapulela kaya nchile chani kumana ka abdala damiao ya kumani levai mpaka na vanu varante koni wopela usa usera
2: Tomo wetu omana buruge eri ya matuo kala eka mpwesa kajia.
0: Iye.
2: Vano njiko no kinera na hapa nyika maraka maana ruo uo uo.
0: Iye.
2: Omarema hape wanuna anawere iya. Naena njija anamukana awere iya. Epa ye wakawa njiko no asiti kijereke wakani wela. Mwe matanle loo hovekila njiko no maana no.
0: Iye.
2: Ah, porque atu inji kanjuwe la njia na shiraji. Tuanjo, anjuwe la venji jina ni matanlela.
0: Iye.
2: Ah, na api biwa, oh. Ipi tenje kenjako, ontwe ni hine bibi.
0: Na so wina pungo kunooni ya kamana hata ntu anarata, kanooni ya wirole nena chani, ule tukenle nchako yuworipa.
2: Orima na huji wohi yununu, kononi yununa wawe.
0: Kunjuwa ni ununa?
2: Bena.
0: Iye. Pase ni hino skuro la venti chile nivura na avir hekia skuro ni humu studio chiche wa hiyo umata rame.
2: Ae, varie mteko omana na atu. Tena niwira ana mteko joradio ya hine na jipo nene.
0: Na North Jazz.
2: Na North Jazz. Kume lukabu delgado.